0: na dekalidad na produkto.
1: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it!

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gali safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanag sa ayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. Mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami niya na ka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala, ikso na tong ikso-on sa kahanginan. Yung ubos ng alagad sa kahanginan mga sokin tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wa lang ilang katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga klases kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabas ug kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot higala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill may adlaw diha may adlaw usab sa mga sokin ato nga nagasunod sa atong programa sa nagkadayang mga sokin sibihanan labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E E is an apple mao ni siya higala ang pinaka importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw huwag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa mao nga bitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga mao nga mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanon na sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill o nagiyalain nga klase sa ato ang kapsula, ang kapsula mga sokin tigpaminaw ang tulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 ang ato usab nga Alkasi nga 700 milligram kani siya nga tulo ka klase nga herbal, tulo ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw salud sa pito ka adlaw buntag og hapon mo take ani higala ha kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple, pag ikaw nakulangan sa vitamin A irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw kana gyud ang ato ang mamatikdan no labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw. Kung mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot, no? Kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw. Lalo na pag dry skin tayo, no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong supplemento. Insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga ito ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram og ang ato usab nga Alkasi naghambin og alkaline ha. Una higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay natong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik higala sa itong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday, sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga soking tiwakatundo lang dahil sa Maytanay City. Pwede mong bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB front of public market. So, dagang salamat atong itunol sab ang higayon kay Ka-Dragon Mill.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is 98.5 Radio John.
2: Sunday rewind. Sunday rewind.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
3: Good.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio Jun.
5: Radio Jun.

0: Municipality of Binalbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John. Radio John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
4: Yes. Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Non-stop music. Sunday, Rewind. Sunday.

0: mo higala unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Tolido City. Ang akong sakit, ubo, hubap. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kinabalanga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

0: Mga pena ta!
1: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
0: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Radio John. Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: test si Katan Griffith, upper mutong 66.
1: Ininom
0: na ako, pero may ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit,
1: herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes.
0: Oo.
1: Tama.
2: Mga penata!
3: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Music. From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
8: Yeah, Binalbagan, check it!

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanak sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
4: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa may panglawas. Ubanin kami niya naka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala ikso na tong niya ikso-on sa kanginan. Yung ubos niya alag-alagad sa kanginan mga soken tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mao ni siyang ato ang lami ang kape. Wa lang gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot tigala na nga klases kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabasko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot tigala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill, may adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mao ni siya higala ang pinaka importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Awag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa maong vitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon aning maong mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang tulog ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang nga ato usab nga alkasi nga 700 milligram. Kanisya nga tulog ka klase nga herbal, tulog ka klase nga kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw, basta mga sintomas gani no, kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue, pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata, kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no, labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw. Mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas na maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong supplemento, insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650, og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram, og ang ato usab nga alkasi naghambin og alkaline ha. Mao na higala suno sa mga eksperto, sa mga pagtuon, approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay natong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa mga nagkadayang mga soking tindahan, soking butika. Visayas og Mindanao. Pwede mong mutik si Gala sa atong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko, 0950-441-9006. Kung gusto mong bisita usab sa ato ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday. Sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga sokin tiwag tondo lang dahil sa Maytanhay City. Pwede mong bisita Higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market. So, dagang salamat at mong itunol usap ang higayon kay ka-Dragon Meal.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
3: Mga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
6: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure Energy. Naanakini sa inyong mga butika, mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Dan.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide. Broadcasting worldwide. Wapo tayo.
1: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay Sancho Doro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
4: Gold! Pure energy.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
6: Buong world!

0: is You're on 98.5 Radio John. Radio John. Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa bahayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas o Mindanao.
3: Welcome sa usan na po nato ka-edisyon sa ato ang programa mga ka-dragon fruit. Yes, Doc?
4: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome sa kamusta to ang tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, atong tanang tulumanon mga suking tig paminaw. Welcome sa mga suki nato nga nagasunod sa ato ang programa ka-dragon meal. Maing adlaw sa mga budiha, maing adlaw sa mga listeners na to nga nagasubaybay sa atong programa ka Dragon Meal. Maing adlaw nanay tatay, palong nagplastada mo asa mo na mutangan sa inyo na mutangan karon. Atong hatagag pagtagad mga sokintik paminaw ang pagpakabana sa maing panglawas. Ana kung gusto mo nga mo-text usab sa ato ang numero sa 0950-4419-006 ha? Balikon ko 0950-4419-006 or di ka ha mga sokintik paminaw, pwede mo nga mo bisita usab sa ato ang clinic mataga Monday. Open ta alas 9 sa buntag hantod ta sa alas 3 sa hapon. Diha sa Maytanhay City at manglamang sa PNB Public Market Higala. Ita alamang ang GSK St. Vincent Health and Wellness ha. Pwede mong bisita mga sokin tigalos pinagi lamang sa libre nga konsultasyon ha. Libre mga sokin tigmunaw. Why bayad no? Mao na nga importante alang sa matag usa nga matagan tabog insaktong pamaagi pagatiman sa inyong kaugalingong paglawas. Ana higala atong isgutan usab ang vitamin B17 ha, di ba? Vitamin B17 mga sokin tigpaino unsa may maayong ma-apply, di ba? Mga sokin tigpa sa ato ang panglawas kung kita nakulangan ining gitawag og vitamin B17. Og matud pa sa mga ekspertong doktor mga sokin tigpaminaw. Og ipamatud-an ni Dr. Ernst Krebs mga sokin tigpa senior and junior mga higala of the San Francisco, California. Mana higala ang nagpamatuod. Okay ni sila nga matag usa nga kinahanglan gyud nga mo kaon og mga prutas o gulay, especially mga sokin tig paminaw. Prutas sama sa apricot, apple, grapes o cranberries, blackberries og alang usab sa nadiskubrihan no og sa ilaha usab nga nadiskubre mga sokin tig paminaw. Mas labing maayong pang treatment mga sokin tig paminaw sa mga nagkadaiyang cancers no like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, tumor, liver, kidney, heart problems. Mao kanay gala ang pinakanindot kayo nga i-apply no sa ato usab nga kaugalingon nga panglawas mga sokin tig paminaw. Aron kita tanan usab maprevensyonan, maprotektahan sa mga natural nga mga ilimnon. Mao na nga nagpamatuod ang ato mga ekspertong doktor alang sa matag usa. Ang dili bakaha, pwede mo nga mutumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg or mutumar mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 kaabag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Mao ka na pinakarindot kayong i-take ninyo buntag og hapon, mao na igala 1 hour after meal or 1 hour before meal alang usab sa nagadiang sakit og balatian. Kayang matuldukan mga sokin tig paminaw. Ay kini siya halal nga klases kapsula suno sa mga ekspertong pagtuon. Inom gita kanunay og tulo ka klaseng kapsula. Naamantay mga problema sa panglawas, wa ninyo hatagig pagtagad. The prevention is better than cure ang pinakaimportante alang sa matag usa. Akong itodo lang higayon kay Dragon Meal. Dragon Meal imo na pod ang higayon.
3: Yes mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas, Uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod ng higayon.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana din ang ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday Rewind.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-

0: Og uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
1: The latest hits and the greatest memories. This is 98.5 Radio John.
2: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

0: Radio Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
6: Give your energy.
4: Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha, barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabon extract powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
5: Dragon Fruit
1: Gold!
6: Pure energy.
7: Non-stop music.
8: Sunday.
9: Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o Haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
3: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
6: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
7: The best mix of golden oldies.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Non-stop music.
10: Sunday, rewind.
11: Sunday, rewind.
12: Good afternoon.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit! Gold! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: The greatest love songs.
3: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.
3: Radio John.
6: Music. Sunday, Sunday, rewind. Rewind. Sunday, rewind.
7: Good afternoon.
8: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
9: Ang pagpagkabanana sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
10: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
11: Welcome Visayas og Mindanao.
10: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
11: Yes, welcome. Welcome nos kamo mga suking tig. Welcome nos kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon among tulumanon mga suking tig ato ang subaybayan og sundon sa ato ang programa. Sa inyong mga suking sa bihanan, anda mo mga suking nanay tatay, palo na plastada. Aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagi pagatiman or pag-inom sa nagkadai ang mga klase suplemento. Mga kinahigala mga suking tig ato ang kining hatagan ng adlaw ninyong tanan. Mga adlaw Bisaya sog Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw diha usab sa imuha, no, diha sa akong tapad. Yes, si ka Dragon Meal mga suking tig paminaw. Ato usab nga hatagag pagtagad mga suking tig paminaw ang pinakaimportante mga vitamina, ha? Vitamin B1 mga higala. Nga nausab sa ato ang produkto, ha? Muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon, ang muhatag og source mga suking tig like a Dragon Fruit Praise, especially mga suking tig paminaw. Soya milk, no? Natay soya milk higala. Nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw and milk product, no, some vegetable including bit potatoes, no, and leafy vegetable. Ay makalimot mga suking tig paminaw usab sa pagkaon, ha, sa mga prutas og gulay, no, matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon. Di maayo ka Dragon Meal nga kaunon pud nato ang gulay unya kasabay pud ang prutas, ha, maayo higala ay lain usab ang prutas, ilain usab ang gulay. Dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay, ha, kay kana siya mo kosa siya indigestion. Dili mo dali nga matunawan onya magalboroto inyong tiyan. Mao na higala ang pinaka importante inyong masayran. Masayod ta kung unsa angay natong kaunon, unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1, ha. Vitamin B1 mga suking tig, ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals, no? Kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa pinaka main nga vitamin C, ha. Mao na higala ang pinaka nindot kaayo the principle of use mga suking tig paminaw. Mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga moap ma mamatikdan ninyo sa inyong kalawasan higala, especially and diabetes, no? Crohn and disease, multiple sclerosis mga higala, and other neurological, no, disease mga higala, including epilepsy, ha, di ba? May mga sintomas nga inyo mamatikdan nga di inyo niya matagan o pagtagan, ha? Mga sintomas nga inyo mamatikdan, slow heartbeat, chronic constipation, o pag-usap-usap sa atong timbang, na pud ning gitawag og mental depression, pagtaas usab sa inyong sugar. Mga kanahigala, ang inyong mamatikdan o usahay din nyo mapansin, din nyo mahatagag pagtagad, gumikan higala kaya nakulangan ta sa kaalam kahibalo. Mauna nga adunay mga health tips nga inyong madungog sa inyong mga sokin sibihanan, subaybay sunda na higala karong kitantanan makabaton sa maayong panglawas. Ay mo kalimot higala mga sokin tig paminaw, ha. Ang importante unsa gyud ka importante, vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule Og ang ato usab nga alkasi kani siyang tulo ka klaseng mga herbal mga sokin tigpaminaw. Tulo ka klaseng kapsula. Pwede niya na ipagsabay buntag og gabi eh. Kana higala pinakanindot no. 1 hour after meal, 1 hour before meal. Alang itong dunay nagkadaiyang sakit og balatian, kayang matuldukan no ang nagkadaiyang sakit og balatian pagkamo nakatumar sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Alkasi di Alkaline nga bisa vitamin C. Maka na higala pinakanindot.

0: maong trio kapsula. No, garantisado, sigurado, epektibo o abot kaya ang halaga. Mapalitin niyo mga suking tigpaminaw na kanyang butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drug stores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Tay, tay, tay! Mati ta radyo?
4: Paano? Sariin?
3: Dira sa may 98.5 radio dyan, binalbaga ni siya tay ha?
4: Tuod anak?
3: Oo tay, dali na mati na tay, push na da.
5: 98.5 radio dyan, binalbagan.
3: Namin!

0: 5.5 Radio John Binal Bagan Guapatia Palokpa.
1: The latest hits and the greatest memories.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
5: Yeah, Binalbagan

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
4: Non-stop music! Sunday! Sunday! Rewind! Sunday! Rewind!
5: Good afternoon!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Your energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin ng mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
3: Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday.
8: Rewind.
7: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon!
10: Hi! Ako nga pala si Jeffrey. Certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar o kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
9: Non-stop music.
7: Sunday.
5: Rewind.
7: Sunday.
5: Rewind.
9: Good afternoon.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: terminate your account at any of our branches nationwide.
1: See that our customers are satisfied.
2: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanan sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome mga Soken Tikmem na. Welcome kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Baning kami nyo ni Kadragon Mel. Sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga Soken Tikmem na. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Baning kami nyo sa inyo mga Soken Sibihanan. Sa nagadaiyang dapit na Bisaya sa Uga Mindanao. Palo na plastada nanay tatay. Kung asa mo na hamutang karon sa inyo ng matangan. At tatagan o insaktong pamagi kining programa no mahitungod higala sa pagpakabana na mao kini higala ang pinaka importante atong mahatagag pagtagad ang ato ang panglawas sa maing adlaw ka Dragon Mail maing adlaw usab diha sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa mga Soken Tig Paminaw mao kini ang pinaka importante nga atong masayran dili sa supplementation nga importante alang sa ato ang panglawas kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule no mao kini ang pinaka importante mga Soken Tig Paminaw bag-usab ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg nga 6 in 1 mga higala. Habag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bisa Vitamin C. Mawakin na siya ang pinaka-importanting atong mahatagan o insaktong suplemento ang ato ang panglawas. Karon higala ating iskutan na mahitungod sa trace and minerals no nga angay na ma-apply na to sa ato ang kaugalingong panglawas. About aning gitawag o chlorine no mga Soken Tig Paminaw na adunay mga source aning nga makuha na to sa mga fruits and vegetable na like tomatoes, cabbage no, celery, cucumber, oats og ang pineapple labi na gyud higala kung season ang avocado o sa ni siya nga makahatag nato og dugang source alang sa trace and minerals na wala higala ang pinaka importante fluid og ang electrolyte mga Soken Tig mga mao mo balanse usab sa ato ang liver function og ang mutabang usab ini sa pag regulate no sa atong acid mo balanse usab sa ato ang kini ang filter no mo kini siya musala higala no sa ato ang filter nga mga biya og maoy mutabang sa paglimpyo sa ato ang mga toxic waste no product out of the system mo kini gyala mga Soken Tig Paminaw no na nga importante busa inom og igong gidaghanon no nga sukod sa tubig matag adlaw mga Soken Tig Paminaw adlaw-adlaw para usab ma plus out ang tanang mga toxic no sa ato ang lawas. Like a vitamin E, you know, kadaghanan mga Soken Tig for intestinal para ma-flora, no, mga Soken Tig umutabang usab sa pag-digest sa ato ang gipang kaon. Busa mao kini ang importante nga ato ang masayran ang ato ang ma-apply mahitungod usab sa chlorine, no, nga mo muhatag higala nga muhatag dugang kusog kabaskog sa ato ang panglawas. Ay magkalimot mga Soken Tig Paminaw. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, o ang ato sa mga Alka-CD Alkaline nga Bisa Vitamin C. Wanay angay kabalakan, kay kini siya nga produkto mga Soken Tig Paminaw halal, suno sa mga eksperto ang pagtuon. Wana nga pwede mong mutumar nini daily, no? Buntag o hapon mga Soken Tig Paminaw, pwede nyo ipagsabay ang tulog kakapsula. Buntag o hapon mga Soken Tig Paminaw, 1 hour after meal. Maka na pinaka-importante ka Dragon Meal, nga atong mahatagan o insaktong suplemento ang ato ang panglawas. Aron nga dali kayo matuldukan ang nakadiyang sakit og balatian. Maing adlaw kaning tanan, pwede mong mo-text no sa ato ang numero sa 0950-4419-006 no. 0950-4419-006 pwede mapalit inyo ang atong mga produkto sa tanan atong mga branches sa may Dumaguete, sa diha usab sa may Santa Teresa Pharmacy, diha usab sa may Tanay Santa Teresa Pharmacy o diha usab sa may Bindoy og Manhuyod no. Mapalit usab sa nakadiyang mga butika og pharmacia. Do lamang sa inyong mga lugar Visayas o Mindanao.
2: Naman na po mga Soken Tig Paminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon. Yeah.
5: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kagginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
6: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
8: Gapo Taya!
7: Wapo Taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold! Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
4: Gold!
3: Na! Dragon Fruit Gold!
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: play the hits. 98.5 Radio Dawn.
1: Dragon Fruit
2: Gold.
1: Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
3: Your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic drugs. Asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold.
3: Pure energy.
0: The hits from the 80s on 98.5 Radio Dawn.

pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite music.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa bano. My name is Papa Teddy Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palukpa!
3: Boses pa lang, ulam na! Kung pumorma, papang papa, edi
4: wow!
3: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio Jan.

At 8.5 Radio Jana, guwapo-guwapo tayo, palok pa. Good evening guys, good evening Binalbagan, hello world, kumusta? Kumusta ang medyo mapaang gabi? Pero okay lang, kayang-kaya. Welcome sa Hugot Pamorla Bugay Portion. Siyempre kaupon sa gihapon ng certified Papa Sang Banwa. My name is Papa TDB. Tara kita guys until 9 o'clock. Sa gusto mag-join, pwede ka mong katawag guys. Ito niya hotline. Ano hotline? 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Abang-abang guys, si Papa Jobert, dugay-dugay, ari siya. Kaklaiming kita guys, ito yung official Facebook page. Search sa Facebook, Radio 8.5 or Radio Jana, Binalbagan. Pili ka mo din naka-comments, maka-request ang inyong mga paborito nga song, English love song, mga music nga nakabagbag damdamin. O napaka-relate sa inyong mga ex nga ginbayaan niya kamo. Ay sakit sa inyo mga bilatsyagon. Ah, bilatsyagon. Ay siyempre, dugito gaya, live ako sa akong personal account, Gerardo Gardi Jr. Pwede ka mo kag-greet sa inyo mga loved ones. Pwede nyo nag-greet to inyo mga ex. Mga tao ka nagsakit sa inyo, tagipuson. Hello, happy listening kay J.A.N. Lebrelia Publico. Good evening, Papa Bear. O sige, thank you so much, Ma'am Gian. Librerya Publico. Ngayong gabi, ito sa imong happy, happy listening. Ibutan nyo, guys, kung di ka mga lugar para mabalaan ta. Basikon, ato kamaya sa Africa.

0: Thank you so much, boss.
1: Ng mga kanta paborito ko.
0: Dalawa ta, 0921-284-8590. Kasi magbalik di pa patens, palukpon tayo ng mga hugot lines, mga greetings, mga requests. Comments ka mo sa akong official Facebook page. Stay tuned lang, mabalik si Papa TV here. 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo, palok pa. 11 Standard Time is a 7:08 na.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.
4: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat ang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala. Kasi nandito na ang certified Parazang Banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa. From 7 to 9 in the evening, every Saturday and Sunday, ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa.
5: You're listening to Papa Titi Bear, ang lalaking walang pahinga!

0: Dan 8.5 Radio Jana, guwapo-guwapo tayo palok pa. Relevance to our time is 16 minutes past the hour of 7 in Jose Pagpaniyapon. Welcome po ng Radio Jan. Sa gusto mag-join ha, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa ato nga official Facebook page. Search sa Facebook na 8.5 Radio Jan, Binalbagan. Hindi makita nyo dang ilong ni Papates nga gahungag. Gahungag dyan. Hello na pinasin din kay Papang Aram Aguilar. Thank you so much sa sabay mo na kay Sano si Binalbagan. Hello na pinasin din kay Sabio Kalingkag. Good evening Papa Ted. Shout out from Moises Padilla. Okay, thank you so much ha, from Moises Padilla. Kaya sino itong alam niya? Kada si Bagsaka, ano siya, si Sibio Kalingkag. Thank you so much. Happy listening na sa imo. From Rona Matio. Good evening, Papa TDB. Shoutout lang sa Sityo Maricel Barangay Kansalongon. Sakop sang Isabela. Okay, sabila siya. Shoutout lang sa Tupad Balay na muna, Family Sopliano. Tinto Villajos, sa Torres Lindayaw, kag sa Tiyo Kungadra. Sa may likod terminal Binalbagan, Family Sopliano. Kagda sa may Talaban Himamaylan, Family Tokero. Kag sa Kawayan, Family Sopliano. Greetings coming from Rona Olvira Sopliano. Thank you so much, Mamang Rona. Hello na pila sinin kay Fimi Clarian Istokuning. Ariaso, lead listeners ang Radio Jan. Hello na pila sinin kay Jiro Garde. Ako nga brother nila sa may Haniway Iloilo. Thank you so much. And good evening, happy listening kay Julie Villa de la Torre. Thank you so much, happy listening and good evening. Hi Papa Tess, good evening. Galantaw kami isang live mo. I'm watching here from Sityo Kalansag, Barangay Mansablay, Isabela. Gusto ko na makalagot sa may Mansablay. Sana pag may time. Thank you so much, Fimi Clarian Istokuning. Good day Papa Tess, from Juana Fernandez. Sa ni Bosman pa rin. Thank you so much, Joanne. Always watching live from Iloilo City. Uy, taga Iloilo si Juan. Thank you so much, Mamang Juan, ha. Good evening sa iyo. Happy, happy listening to sa mga Iloilo City. From kumpare ko, Alfred Velez. Good evening, pre. Shoutout lang da. Bago lang kami tapos Nyapon sa Naol. Eh, what's up, pre? Sinsagi, pre, ha. Wala ko ka din sa birthday ni Yada. First birthday ni Yada last week. Medyo busy si Maninoy eh. So na, makalagawin ko na sa inyo lugar. Thank you so much sa paring Alfred Velez. Amon siya ang iado ko tani. Nagtupa lang galing sa mga kumpare. Eh instead nga sa iya ko maninoy sa kasal, nagmaninoy ko sa iya bata sa bunyag. Ang guwaya, maninoy kumpare. Thank you so much sa paring Alfred Velez, Velez family. Nasa may Sityo An-An, Barangay Kabadyangan, Barangay Mambagato, Nanislagali. Sityo An-An 1, Uno, Barangay Mambagato, Himamaylan City. Thank you so much! Guanadakan, ali sa An-An 1, Kag-Andos. Kabila sa An-Andos, sakop sa Barangay Kabadyangan. And then ang An-An 1, sakop sa Barangay Mambagato, natunga na na siya. Lain-lain partida. Lain-lain partida. Okay, hello na nagkala sa mga grupo natin sa may Biscom Binalbagan. Kaya pare niya Rene Zamora, ang gwapo natin ng amigo. Lagi ka sa isip. Sa mga Bill Mappy Boys, thank you so much. Hello na pili sini and good evening kay Mariku. Namayakan Mariku, Mariku. Hello na pili sini kay Cirilo Bertolano. Pang good evening, shout out lang. Kuda sa ako na family sa may mag-anay uno, Repora, kag tay, tay hupon. Bertolano, thank you so much from Cirilo Bertolano. Thank you so much sa Bertolano family da sa may sitio mag-anay uno. Hernando Garde, thank you so much. Ang gwapo ko da nga kas sa may Metro Manila. Kumusta kas? Gwapo gyapon eh. 0921-284-8590. Oh, hilo lang ko na sa kundang kwan nga Brad. Akong pinalangga nga utod sa kay Joffret Garde. Kumpa sila galing ni Kas Hernando Garde. Thank you so much, tol. Kumusta? Update na ko tol, ano postada? Hello lang sa good evening na ko sa Magnificent 7. Ang amon na nga kwan nga group chat sa amon nga mga family. Sa amon nga magulutod kay Jero Gardi. Thank you so much. Magnificent 7. Hello na listening sa guwapa-guwapa kag 666 na taga San Chuduro. Si Ina Valenciano. Thank you so much, Mang Ina. Alias Deji Varney of 98.5 Radio Jan. Hello, and happy listening kay Chi Dimeren. Thank you so much. Happy listening to si Mumang. And good evening. May parin Johnny Fabilis. Ang guwapo sang pader, Agisan. Thank you so much. Kay siya nga family. Thank you, and happy listening. Shoutout na Bipang, Hirunaga family sa may barangay Sanusi Pang. Okay, thank you so much. Hiraga family sa may barangay Sanusi. Thank you again. Shoutout lang sa Singson family sa may Agisan. That's coming from paring Johnny Fabilis. Thank you so much, pre. Good evening sa imo. Papang Kevin Abanto. Thank you so much, Pang. Good evening. Happy listening sa may Biscom. Ang gwapo naman nga safety officer. Papang Kevin Abanto, ang tisoy. Hello, happy listening kay Charlene Lopez Enriquez. Hello po, Deji from Bohol of Province. Thank you so much, ha, from Bohol. Si Charlene Lopez Enriquez. Thank you so much. Ang mga pinahanduman, doon mga katuan Bohol. Yapon ko da, B. Pwede mang bala, dala lang balon mang para nasakop mo ko. Shout out pang Camino family, ang taga mag-anay ha. Thank you so much from Manny. Oy, papang Manny. Manny Camion kay sa Tito Babi, Dira Camion. Thank you so much, Gida. Kay, sino yung ngalan ni, ano man? Nanay ni, iya, da babes man. Nalipat ko. Nadami, maling akumpare, yung nakalipatan si kumare. Pag-uni may shoutout lang kay Lori Abanto, paps sa mga taga, ano yung nagamonitor, subong sa imo. Thanks, Ged, that's coming from... Papang Kevin Abanto, arena ang tisoy sang radio dyan. Welcome, Papa Jobber! thank you so much, boss. Good evening, boss. Visited, pang visited. Papang konta to bisita. Toto, Sages sa Chusin. Ngayong gabi pang titibir sa imo lang da sa may Sitio Santol. Sitio sa Mamot Barangay Santol, Binalbagan. Gasalo-salo, Subos, Manila. Sana all. Thank you, boss. Thank you. Yes, Papa Gilbert, good evening. Yes. Lama ta si mo pang ba? ginawa na. Okay na pang, ona na imo microphone pang. Sige pang.
1: Check.
0: Wow. The sound system na ba?
1: Good evening, Pilipinas!
0: Yes, good evening sa imo. Paano nagwapo ka rin Subong?
1: Medyo late na pang kay traffic sense, ha?
0: Ah, okay. Garali, ito Subong pang.
1: Anyway, sa liwat naman yung gabi sa tanan nga mga listeners sa Radio Jan 98.5, no? Especially yung sa mga solid ng mga listeners from opening hasta mag-closing yung radio dyan, nakatutok always pang.
0: Thank you so much to all of you.
1: Yes. Doon ko namin isang mic, pwede mo dalas balay.
0: Sige, tugay lang, kawatan talang din. Yes, pang. Basi may ano ka da? Basi may griton ka da? Why ka na Facebook Live?
1: Wala.
0: Karoon lang, pagbalik. Thank you again sa pag-shoutout pang. Sige, thank you so much, man. Sino kanila yung ngalan ni Kumari, tanga nanay ni Babes Cam yun, ni Yadat sa kasal? Pwede pag Lorna.
1: Basta mo na.
0: Basta may Lorkeg na. So, sinagin. Dami mo na nga mga kumpare, kakalipat.
1: Tungkol sa kanta mo on, Grupang.
0: Gani. Abal ni Ma'am Mary Ann Loxen, about long time no hear Sir Joe.
1: Busy, busy people. Pero, kaloyan ba siya? No.
0: O, gani. Sige pang, basi ba nga, ano, makatuloy-tuloy ka 11 to 1 every Sunday?
1: Yes, dapat triningon mo kung ano liwat.
0: Huh? Ikaw na trinay sakon.
1: Nalipat na ko, lain naman ang inakuti ni Papang Schubert. Anyway.
0: Ah, okay. Lain ng mga mixer.
1: Oo.
0: Kutiyado.
1: Abo, nakatutok sila pang sa mga Facebook Live. O, live kami gali, subong ni Papang Ted. Sa iyalang na yung,
0: gali, hindi kita kita.
1: Personal, may, ano na, personal account.
0: Personal account, no? Pang. Sige, kasi ato, siyempre nga ito nga live stream, pang.
1: And of course, ito nga official page na sa 98.5 Radio Jan. Live kami din, guys.
0: Mm-hmm. Hello na pinisinin kay Charlie and Lopez Enrique. Shoutout lang sa mga amiga ko kag amigo dito sa may Tagbilaran City. Labi na Jude, among teacher dito sa school. Uy, si Juan naman di ay.
1: Si Juan. Saksak sinagol man. May Tagalog, may English, may Bisaya.
0: May Bisaya.
1: Among kinayak pang ang Radio Jan because this is we are broadcasting worldwide. Pang na, anywhere. Yes. Pwede ka pamatay yung Radio Jan as long as may internet ka.
0: Yes. Pwede ba tayo ka Arabic pang?
1: Oo.
0: Pwede man taka Mexican, pwede man taka Koreano.
1: Pwede man taka naman tulukan ng duwati.
0: Gani man, ina pa.
1: Sign language.
0: Okay, mga papang, mayong gabi lang na sa inyo. Shout out lang, anay sa gwapa kong asawa. Tod, pang gwapa yung mga asawa pang. Si Jing Jing, si Gonla, diri sa maya, sityo kaingin, barangay ang klaro. Salamat, God bless. That's coming from Tuto CJ Chosen.
1: Hi, Tuto CJ. O, bang, atong linya open pa ni Pang?
0: Yes, Pang. Ang one ng, ano lang, Pang, ang 0921 ng Pang.
1: Ang
0: adlob ta, na-paralyze na.
1: Again, ha, sa mga loda for smart and talk and text subscribers, pwede ka maka-join sa mga live calls sa 0921-284-8590. Mm,
0: kaya ang atong globe, paralyzed.
1: Paralyzed. Saan pa na mabalik?
0: Wala na mabalik.
1: Paano, Bipang? What if we can pwede sila kakatawag sa to sa messenger?
0: Pwede ito na pang matry.
1: Namin na
0: o, dason pang.
1: Depende kay busing.
0: Pwede gina pang.
1: Namin na kay Damob Lagambal nga daw, hindi naman bisubong uso, hindi magpa-load.
0: Oo, correct. Bali, internet na subong nga ginagamit.
1: Yes.
0: Data,
1: namun nang hindi sila katawag. Pang Damob, paglaga ko last time pang sa Santol, nagambal sila nga, sir, pwede, tanayin nga sa messenger, may matawag sa imo, siling ko i-open na kay John.
0: Yes.
1: Aras, ha?
0: Aras.
1: Kasi nagtagay mong nguwit na isa.
0: Gani man. Hello na pilisining sa kumpadyante. Kita Siena Maribek Garde. Thank you so much sa pilisining. And Joseph Yusaya. Thank you so much sa pilisining sa imo. Ah. May gabi dala.
1: Yes, may gabi sa inyo.
0: Last shout out lang lo sa sino ningalan yan? Nalipdan.
1: Amo na kay kadamo oh.
0: Shout out lang po sa mayong pag-video kay. Oh, di ka mga video kay. Wala imanggin butang. Hello na pinasining kay Gina Lynn Dolyosa. Good evening papang nasa family ko Ubya. O si Miga mo Harlene. No?
1: Hi Harlene.
0: Oo, good evening kuno sa mga pugi.
1: Ay, mga pugi. Sino?
0: Sino dai Harlene? Yes. Yes, tama si may banatan ka pa na pang.
1: Wala ko sang banhatan. Anyway, time check is 30 minutes after 7.
0: Uh-oh.
1: Late ko 30 minutes. Ano ba't siya nun eh?
0: Para late ka.
1: Sa so, unang, tatak ni Papa Jobert is papang palabsent. Subong niya?
0: Para late.
1: Para late.
0: Okay guys, babalik kami ni Papa Jobert.
1: Yes, stay tuned mga palangga. So pagbalik na muna, more kulitans with Papang TDB.
0: Dilang sa 98.5, Radio Jan.
1: Guwapo taya, palok pa!

0: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio Juan 98.5. More music. 98.5 Radio
1: Juan. Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: This is 98.5 Radio Jan. Guwapo taya, palukpa. Yes, we're back. This is Papa Jobert once again with
1: Papa TDB.
0: Na matulog ka pa sa ako, nabi mo kaluwas ka. Ayun ka, Billy Watt.
1: Okay guys, patayin kita sa hugot, pamol, labugay, portion. Siyempre ka po sa Giyapon, si Papa TDB and Papa Jobert.
0: Yes guys, gusto mag-join na 0921-284-8590. Diyot, tayang ko lang ako number na, wag ba? And live kami ni Papang Ted sa aming personal account with ano pang?
1: Sa ato nga Facebook page.
0: Yes, sa ato nga official page ng Radio Jan 98.5, live ang kami.
1: Sige pang, mas may karatian kita si Bo live.
0: Yes, gusto ko pang mag-interact sila sa ato nga question for this night. Oh, ano ganito ang pamangkot?
1: Ano tingin? Paano nalibat ko?
0: maluwas?
1: Aside. Ba, ano pagin ang gabasa?
0: Wa! First clue.
1: First clue.
0: Ay, hindi lang na. Karoon na. Gusto ko mahalin sila.
1: Sige. Sige, ito yung question, trivia question. Aside sa ba, ano pagit ang gabasa?
0: Ako, pwede ka sa bato na pang?
1: Pwede man.
0: Ako na mataw na, nabasa, ginapang.
1: Siyempre, kung mapuling ka, mabasa, ginapang. Na.
0: So, ano pagit pang?
1: Sila na ba na magsugpon?
0: Okay, sa gusto mga ano, mag-greta, pwede yung maka-comment sa nga sa ako ng personal account live kita sa buong kita i-search lang Jewel sir muna.
1: Yeah, ang pinakagwapo makita nito.
0: Na ara, ilong na nagagwa.
1: hello na pili sa ning kay Chela. Chela sa pang mga ano pronounce Chela.
0: Chela.
1: Chela. Hi pang Ted sa gwapo, good evening. Gwapo ko pa nga.
0: Oo.
1: Siling nanay ko. Good name, shout out lang sa Isabella, Family Sukim, Anis, Garillo, Gonzaga. Albius kag sa ila diri ni mama kag papa kag sa akon nga mga utod to all friends watching live from Bacolod City. That's coming from Chela. Chela.
0: And also would like to say good evening manong kay papang June sa Manila, ba?
1: June Gonzaga.
0: Amo sang kasunod sa
1: Jan.
0: Jan Berpitahom, thank you for watching. Shout out ko no sa dira sa Barangay Marina, Binalbagan. Sige, Papang Jan Ber.
1: Thank you. O si Aram Aguilar, thank you so much Papang Aram.
0: O Papang Aram, sana to ma-sound check.
1: Kusog ya sound? Mamo, kamo ka kusog sa inyo sound.
0: Hindi kusog niya pang. Kusog lang ko yan sa persa.
1: From Rona Matio, pa-shout out lang ko sa akon nga classmate sa ALS. ALS, sa pang ano naman?
0: Amo na siya.
1: Tamo na. ALS, tra sa may Barangay Mansablaya, Family Iyas, Adi, sa Sitio, Kanusong, Family Dalmacio, Vidal, Pacheco, Pondador, kag sa amon mabuot nga teacher. Ba, padikit ba?
0: Plasto, katnak.
1: Oh, plasto na siya. Mama, Daisy, Senyor, Senyoron, Paduhinog, kag sa tanan nga mga schoolmate. Sang Barangay Kansalongon, greetings from Rona Matio Sopliano.
0: Ay, yeah, ALS, pang may anang, yes, ano pang ALS, Alternative Learning System.
1: Ah, okay.
0: Gets mo na.
1: Abi ko names ng school. ALS, gali.
0: Uli ko man na-gets. Pamang Rona Matio sa mga classmates daw sa may ALS, no? Alternative Learning System.
1: Ah, okay. Kaya wala mo na asawa mo, chimpo. Asawa mo, chimpo, ano pang pang-abugusyonal.
0: Upo na sila, pang.
1: Ah, upo na sila.
0: Sa mga, ano, blahan sa hindi naka-graduate ang elementary or high school. Tapos, then overage ka na. Halimbawa 13 ka na, then wala ka pa katapos sa
1: elementary.
0: So pwede ka ka-proceed sa ALS.
1: Ah, okay.
0: Bali daw ano na may exam ka lang nga ikuwaon, then
1: the
0: placement
1: ka?
0: Test.
1: Ah, okay.
0: Kung din ka nakakabagay. Ah. Dapat ibagay ka.
1: Tapos pag sakto mo na pang klae mo na nga hindi ka bagay, piliton mo ka ugalingon mo. Kung hindi ka bagay, hindi pagpilita.
0: Pero sa ato, hindi ta bagay nga doon
1: ha?
0: Hindi ta bagay.
1: Bagay ba agi?
0: Hindi tao, taya hindi ta bagay.
1: Hindi
0: ta bagay ba agi? Damo naman yung kramasakitan dyan pang sumbra mo na. Kaya nung tong gabasa, comment be.
1: Oo. Oh, si 60 bar, hindi pa makotong. Tapos sama.
0: Oh, ari lang mo sa nabalaan.
1: Asay sa ba,
0: ano pagkailang gabasa?
1: Monaisha. Ha?
0: Alok! Ano ko na?
1: Ambot lang ko
0: bati. Kapag nga, ranjak to ng serya.
1: Ay, ilong, oh, pre. O gano'n okay. Sa pang, ang ilong ka pamalas, mabasa.
0: Mabasa. Ang pangila pang, once ka kung nagabalas ni ilong, imunan ka.
1: Tuot. Si Barney gabalas sa ilong.
0: Alay, imunan na. Silusa daw or siluso.
1: Asay sa ilong, ano pa kitang gabalas?
0: Oh, iya?
1: Ilok.
0: Mamang Trex, thank you for watching. And shout out daw from Sir Pautrao. Sir Pautrao, mayang gabi. Base sa ano, taga San Isidro siguro. Familiar pang.
1: Oh, si Ma'am Ina. Ayun, familiar siya.
0: Okay, alam siya dito na ng listahan. Oh. Lagi ni kapitan niya. Oh, mangot mo si Nona sa akin. Kilala niya na 'yon. Ni listahan na sa.
1: Ko na mo ba lagi sa kapitan?
0: Lagi sa kapitan.
1: Yes. Buti ba sa lahat tapos lagi ta kagawad.
0: Matanod lang ko.
1: Grabe, garang ko ginanto.
0: Bystanod. Sobo, kaposisyon ba?
1: May standard. Okay, 0921284850.
0: Oh, pwede mo makatawag sa messenger niya papang tedevera para mga dulas.
1: Oh, para mo, to naman ako nga Facebook Live.
0: Oh, simuta sinong katawag.
1: Si Aras Tupad mo, muna nagtawagin.
0: Bang Bugalon, para sa pangong taugon? Kung siya taugon, maglabay ka Bugalon.
1: Kaya sa kita, guro. Hindi, nasa gata ko sa may kuha na ito, bang BCC College.
0: May ginagbayan naman ay.
1: Hindi, upo di man ito dalaga man
0: ito. Ay, dalaga.
1: Amo na ito si Yada. Amo na ito si Yada naman.
0: Marian, thank you for watching.
1: Hello na pinisining kay Emilene Garde. Thank you so much sa pinisining. And Gerald Almudgina. Good evening. Kumusta? O sige, thank you so much, Gerald.
0: Tapos nga ako niya Facebook gahang. Hindi saksaw sa mga naming internet.
1: Ah, gusto niya kalain.
0: Naanad sabi.
1: Naanad sa sabang sa pinitinsya.
0: Sa pa na ang burnout. Talking nga. About burnout pang. Basihan mo nang isa sa mga dahilan.
1: Nga?
0: Madamo na ta.
1: At yun, tsakto na. Si Prano pagkatulog.
0: Oo. Si Nagoro, hindi na siya ka-relate pang.
1: Okay. Kaya nga man, wala siya.
0: Hindi, as a burnout.
1: As a burnout. Shout out Pariente from Davao del Norte. Thank you so much, Emilene Garde. Thank you so much. Happy listening to you from Davao del Norte.
0: Davao with love. Mm-hmm. Feeling ko kung microphone lang, piyak lang gandar. Ang headphone.
1: Ah, din siya parang, yan yung tito at galog. Dapat siya pang tuwil-tuwilon. Gerald Almudgin, ano niya ang balya? Kumusta pala si Nina ngayon? Okay.
0: Oy, sino nga Ninang na?
1: Dali na December, mga mga kapabadya.
0: Oy, basi gusto niyo kami ni Papang Ted's kuhaon.
1: Kuhaon na naman.
0: Ano kaon? Oy, sa may ginakaplano, dabi yung mapakasal.
1: Oo.
0: Mapabunyag.
1: Oo.
0: Pwede kami.
1: Paano na tabo to sa kayada tato?
0: Ay, ano to? Ayo.
1: Ha kayada tato, babes.
0: Oo.
1: Wala sa gaano ang ano sa pang ang MC.
0: Oh, wala MC.
1: Wala ba sa operator? Ang duwata, ako nag operator ikaw ang MC,
0: di ba? Rektahan na iba.
1: Kumbaga na ka save sa pang din sa mabayad si MC, din sa mabayad sa operator sa system na,
0: di ba?
1: Libre may emotion system.
0: Ah.
1: Tanda pa siya, damangita maninoy ba?
0: 2 in 1 ba?
1: Oo, 2 in 1.
0: Pero so sabang pang 2 in 1?
1: Tuon?
0: Oo, Dwayne Obvio.
1: Ha?
0: Hindi ko ganun sa 3 in 1, sa 2 in 1 pa.
1: Tuon?
0: Oo. Gusto ko ako lang.
1: Ha?
0: Ako lang.
1: Ikaw lang ang
0: planggaon. tapos siya hindi mo planggaon. Anyway, hi to Ricardo Gare. Thank you for watching. Shoutout ko no sa mga friends siya from Mandaluyong 7th floor. Mandaluyong, di na gani pang?
1: Manila.
0: Manila.
1: Hello na pinisning and good evening kay Corazon Dislati. Shoutout lang paliyog. Sige, thank you so much kay Corazon Dislati. Thank you so much. Wala na kay Uso, subong ang ano, ang dapat matawag ko sa messenger.
0: Sa messenger na lang.
1: Eh, wala na siya may gapaload.
0: Wala na gapaload. Siya na ko pang, wala na ko gapaload. Kaya yung internet, kung sa balay yung internet, basta siklahan.
1: Gani, tapos magpaload ka, damo, rikubikos.
0: Gani.
1: Ang mga ikaloader, yawal ka pa pindot-pindot, kundi pag hindi mo pindot, may mga asteri-asteri.
0: Ang gusto mo yung rektahanay.
1: Ang gusto ko yung rektahanay, nasigay lang, maling dakpan.
0: Bota kayo nga about dakpan.
1: Oo, kagikita
0: ko. May nakita ko na nga suwang gabi. Dakpan ko sa.
1: Abi ko, ikaw na dakpan.
0: Dakpan siya pang.
1: Tuot.
0: Gabi siya gagawa pang.
1: Di.
0: Okay lang.
1: Ano tabo siya?
0: Okay lang.
1: Okay lang siya. Hello na pinasinin kay Ranila Tugalye. Thank you so much. Thank you for watching.
0: Hi, Ranel. Papang Ranel. Mm-hmm. And time check is... Ano oras pa?
1: 7:59.
0: Dali na lang sa...
1: Dali na lang mapulit na ta.
0: Hindi. Dali na lang sa mga suwang kay oras na nila.
1: Shoutout lang dyan sa may barangay Canmoros pang salamat gid. That's coming from Gerald Almogin. And also good evening and happy listening kay Dodge Villamorgarde. Thank you so much. Happy listening.
0: And also good evening to Maria Roth Blanco sang barangay Marina. Bodamo ko sang ano?
1: Sang listener
0: sa viewers and listeners sa Marina. Mapadlagang guru kapitan ano?
1: Stylo ko randa pang.
0: Kung ako magkapitan, tanang tambay sulduan ko.
1: Talaga tambay na pa silduan.
0: Silduan ko.
1: Matambay na lang kung blama na siya.
0: Kaya ano, especially subong pang no, do halos tanan.
1: O, oh, aramay naman itawag na, naman.
0: Do halos tanan pagkasalig na lang sa gobyerno, no?
1: Oo.
0: Dagapatawa, sila once nga ang gobyerno mag-offer sa ila sa ang mga sa, ano na bulig. Doon na namian lang sila.
1: Oo.
0: No, patawa lang wala nang pangitaw.
1: Amo amo nagkatinamaran na ng tao kay nasalig na sa
0: ayuda.
1: Ayuda. Mo mayo ng ikita kay taga na ng duwa o tol mga beda.
0: Okay. Imo na shot.
1: Ako na shot. Kada lakay kay live pa kami ah. Matawa sige yaran da dito pag off.
0: Oh. Wow. Hi kami sis. So, pangon ginaano igi ko pang. Nabantayan niya.
1: Ha?
0: Watching sa ano?
1: Ah, sige. Thank you, kita.
0: Oh, relax sa buot ba?
1: Amo to sa upon mo sa kahapon?
0: Lain to yan, nabubo. Nabubo.
1: Tapos, kaya karon. Ibig sabihin, kara ka nakaropan niya po. Ganoon, baldagin.
0: Kapadalong ka palang black, karos ka na karing ako.
1: Oh, haboy na dahil kaldiro.
0: Pero mga misis, sumang pang...
1: Ano, buot
0: isa, isa lang ginang solusyon once ka mga kig sila.
1: Ano?
0: Kabot-buot ka.
1: Oh, siyempre. Tapos pagkasweldo, mapatrutunto ka.
0: Tapos harap lang wala pa kang banga mga laba kahit ka mga laba ugasan mong ano mga pinggan something like that no diba
1: tapos pag abot sa sildo abot ko.
0: Kaya sila pang abot kaman pang once na may pangayon sila pang
1: gano sila
0: do mga angel
1: tiprano pa manibin tiprano pa manibin
0: yeah do mga angel. Halos na nanimuon.
1: Tapos
0: alams na basta may pangayon.
1: Basta tiprano pa manibin po silingon mangayo na. Sina makarelate? Hindi nakarelate.
0: Hindi na sorry. Sorry ka na lang. Ay wala ka.
1: Wala kaya.
0: Kanami no. Kay kumbaga ginahimo nila for the sake nga tagaan ka man. Tagaan mo sila.
1: Oo. Diba? Natural.
0: Natural.
1: Ba, alang alam matag tawla baylo.
0: Daw ma kumbaga mas psycho mo na okay may pangayoon is.
1: Ganin alam sila.
0: Ikaw pang bilang ano pang ano? Paano mo si misis mo ma kumbaga himuon mo nga para may pangayoon. Halimbawa may pangayoon ka, may backlon gabi pang. Inaano mo si misis mo?
1: Papamurugso ko ya.
0: Suli ya ba?
1: Masik, kapangabudlay na talaga pangabudlay. Wala kita ni Kayuhan.
0: tapos na yung sungut-sungut.
1: Ah, tapos sungut-sungut. Lakat ko ah.
0: Ako before pang muna pang, saan din gusto ko lang may backlon ko sa sound ko. Nagambal si misis, tama na dapat tanay. Inubra ko pang, sa last quarto ng rumbo tabol. Diba?
1: Tapos, nag-ibe ka?
0: Wala ko nag-ibe. Nagsulod lang ang rumbot. Diba? Siyempre pa baby time na yun eh.
1: Ay!
0: Alam! Diba tag na yun?
1: Ah, tag na yun.
0: Yes. Eh. Alam so ng kainaan niya.
1: Ah, ba? Wala technique eh.
0: Yes. Kumbaga, ano mo na ba? Nabasa mo na sa?
1: Kaya ako pa mga ayaw ko kamises. Tapos daw nakita ko mga kumpilito ko siya. Daw nabudlayan. Maminsan mo ko na nga. Mangayo ko siya tapos sa ako masagya po mangayo ako magya kong perde
0: hindi sa iban naman mangayo eh
1: ah?
0: Sa iban
1: mangita tano pang sugar masakit. Mami
0: masakitan pag inis akong sa iban yung nangayo
1: gani
0: diba
1: so, dapat kaling yung problema pangayuan ko sa angin din ako magya po pangayuan nah. Niya
0: pangobra niya nagsarakit na dyan ko. Freddy Latabe, thank you for watching from Manila. Arfi, thank you for watching.
1: Okay, guys, Philippine Standard Time is 4 minutes past the hour of 8.
0: Yes, mana so, pang?
1: Mabalik to pang. Yes. Mabalik. May more, music tanay.
0: Yes. More ano, more katawaan with Papang Teds.
1: Yes. So, di lang sa 98.5 Radio Jan.
0: Guwapo taya. Palok pa.

0: This is 98.5 Radio John. Guwapo tayo, ha? Palukpa. Yes, I'm back with
1: Papang Ilong.
0: Yes, Philippine Standard Time. It's 24 minutes after 8.
1: Dasig sa oras pang?
0: Yes, dasig sa. Amo gina basta gamay rilota.
1: Gani.
0: Anyway, welcome back sa ating live rating sa kaupod sa mga English love songs pang, no? Hugot pa more with Papang Teds.
1: Tapos ang ating question subong.
0: Ano pagitan ka basa?
1: Ang aside sa baba.
0: Aside sa baba.
1: Ano pagitan ka basa? Check na ipa kay basin naka-mute naman. Gina naka-mute.
0: Na. Rasya.
1: Na natingaw sang wak.
0: Mute sa ating live stream.
1: Hello na pero sining kay Laisal. Good evening, Papa Bear. Sige, good evening sa inyo, Mang. And kay John Ivan Repora. Good evening sa inyo nga duwa. Pasyatot ang family Repora. Dait sa mag-anay kag sa kay Harlan. Okay. We have si Harlan.
0: Ambot lang. Hoy, Harlan siya naman na. Siguro, siguruha lang ang makaninong kag, kami ni Pampantes.
1: Oh, kay Mama Lagtas, gigamiya sa daat. Yes, Pang, masimig nito ka dito.
0: And also, mayong gabi na kayo, Mamang Juan. Thank you for watching. And sa tanan-tanan nga people, dali sa Barangay BA, mayong gabi sa inyo, tanan. Bawa, hidlaw sila sa akon. Ang balila, lain ko nung tingog sa personal, lain man sa microphone.
1: Siyempre.
0: Ano ganing microphone ta?
1: May microphone niya, Behringer.
0: Din tayo butang karon
1: sa bulsa. Na. Kawaton.
0: Mayon nga pangawat, yung pang kaya igalisin siya. Napabalob lang.
1: Iyan pa balong nga kawaton na nga daan. Hello na pili sining kay Dodd sa Belyarmino Garde. Thank you so much sa pili sining sa imo.
0: Yes. Thank you so much. Good sa pagtutok. And almost a year. May sobra or sobra isa ka tuwag na ko pang. Nga wala ka balik.
1: O sobra pang.
0: Oh, okay. Yeah. Nagbakasyon ko bimong.
1: Okay rin. Napakanada ka eh. Tapos ang ambal ni Ma'am Mary Ann De Leon Loxen. Naman niya ang apelyedo. Ang manggaran nun. Oh, si hambal niya ko. Cute sang busi si Papa Juber.
0: Ang tingog lang. Basta namin tingog.
1: Guwapo.
0: Laway. Kristen Malala Espanyola shout out daw. Hello Mamang Kristen. Teka lang yung gani. Mamang Kristen ko apapang no?
1: Aha. Arisa. Basta guwapa si imo na.
0: Kaya kinapili mo nabi pang mong pag guwapa dapat ipili pare sa
1: guwapo.
0: Ay. Daw ano sila daw bagay sila pang okay, daw pare sang kabo kag baldi.
1: Nan. Hello na pero sining kay Dindo Alamis. Good evening Papa Tini Begret ko lang Alamis family sa may Binalbagan kag family Innocencio. Sa may barangay Payao, Magbanwa family from Dindo Alamis from San Pedro, Laguna.
0: Wow, from Manila. And of course, bago pa lang nakatutok, hindi pa naka-download sa amon nga radio apps, ngita lang sa Play Store mga palangga, search lang 98.5 Radio John, din i-download ang amon nga application, kikapamatik ka mo Radio John, anytime, anywhere. Libre yung application pang. Karami pa ni pangkik kanami sang quality. Bagay na bagay. Kung gundog ka pa mati, kailang pang dawara ka lang sulod sang kwarto.
1: Gano.
0: No, kanami, no?
1: Sa tinga kwarto.
0: Ano, araw daw feeling mo daw, hindi sakit sa talinga pamatian. Nami sang quality, tama nga pagbagay sang mixer or ano na pang equalizer pa pang dyan.
1: Oh, habali, Ma'am Mary Ann, lagson ka muna karoon ni Papa John, madula microphone niya o kamuda nga duwa karoon.
0: Hindi man sa kalagas.
1: Gani man.
0: Gani.
1: Taas na sa po, di sa kalagas, abo
0: niya. Oh, gani, Ma'am Christine. Amo ginaiya.
1: Hello na pinasin din kay Chella. Hi, pang. Watching from Bacolod City. Si TikTokers, yun sa pang? Si Chella.
0: Chella. Basta gusto niya i-follow ko. I-follow ko siya.
1: Oh, i-follow pang. Oh. Palupok.
0: Ay, ara naman siya sa palupok. Talking about palupok.
1: Oo, dali na December. Pili ka na kapalupok.
0: Bear month na, no? Diba?
1: Bear month na. From bulsa ta. Tigiliwi pa.
0: Meaning sa bear month. Meaning sa beer. Gali pang ano pang.
1: Pero may lang brand out.
0: Brand out every region.
1: Ari pa may color kita pa.
0: Sige, be. Masin siya na na.
1: Asya. Line one. Wala sa sabat.
0: Karatiya na na.
1: Oh, nakulindid siya.
0: Na. From Juan, mayong gabi pang shoutout ng family Yangga sa Barangay Claro. Kaga, sa Barangay Agisan, coming from Juan from Jeddah, Saudi Arabia. Wow.
1: Ari pa man, ano pa from Dammam, Saudi Arabia. Man pa ko. Pondador,
0: Pirotso. Genie.
1: Wow. Shoutout lang watching from Dammam, Saudi Arabia. Daw tingog ni Papa Jay ba?
0: What?
1: Jay, Joe Burns.
0: Basta namin tingog.
1: Guwapo.
0: Na. Pagko nga, sagwa. Anyway, sa mga followers na lang, sa mga followers ko, sa mga viewers ko sa Facebook, thank you so much for watching sa ito. No, hindi tayo may sisa, kaya ako nga cellphone nagahang, base may sponsor na da.
1: May sponsor nga, no?
0: Base may mas sponsor. Bisikan ano lang pang, sponsor, bisikan na case lang.
1: Ah, pwede man. Hindi ka layo man ako, ano mo ng case?
0: Ganit.
1: Okay, hambal ni, ano, kakulit, ikon sa ito, yung pang.
0: Oo. Oh, damo, ganit mo sakitan siya, basta danay kami nga duwa.
1: Ganit. Dapat kung kami kaya duwa gani, dalaki kamu balan news.
0: Yeah. May akala kisa pang kaka ano nang tinigang nakakabatok, no? Oh. Kakalipatan tungod sa atong kakalingaw ba?
1: Gani. Arsa sa line 1 kita pang.
0: Sige be. Hi, good evening.
2: Hello.
0: Yes, may gabi pre.
2: Hello.
0: Hello, good evening. Hindi mo ko mabatian? Oo, hello.
1: Hello pang, mabatian mo kami hindi. Pang. Hello, Ibid. Yes, pang, mabatian mo kung hindi.
2: Mayang gabi.
0: Mayang gabi gan eh.
1: Mayang gabi man pang. Pangalan ta pang. What is your name?
0: Uy, in English.
1: Eh, basi ba tagal damam man eh.
0: Biniyaan niya ka ka-English, patungin mong naman. Dapat ilungguha lang ha?
1: Tignan lang sa'yo sa Batilonggo.
0: Shout out to Gusto ni Blanco. Thank you for watching from John Bert Tahong.
1: Thank you so much. Hello na, good evening kay Jimmy Centino sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much, Mama Jimmy.
0: Sino sa ganit pang?
1: Si crush mo.
0: Ha? Huh? I crush!
1: Si crush mo.
0: Crush eh.
1: Hello na, pinasining. Shoutout lang pa rin kay Juni Pabilis daw. Kapalupok na to. Ha?
0: Ha? Advance?
1: Advance New Year. Baga palupok na siya.
0: Oh, halong yung kamot.
1: Friend kami na blanga duwa ni Jay.
0: Oh, huh? Si Jay.
1: Sure?
0: Who's Jay? Basi si Kuya Jay.
1: Si Papa Jay?
0: Oh, aris sa ko si Papa Jay.
1: Masog po na ang Jay.
0: Ano?
1: D-O-A. Asa na wata ko? Hello?
0: Oh, babae na yan.
1: Ay, babae man siya.
0: Oh, transform ba?
1: Oo. Yes, pangalan ta, ma'am?
3: Si Sheila ni Pam.
1: Sheila? Sheila la la la? Chela.
3: Good evening sa inyo, Pang.
1: Yes, good evening. Asi TikTokers, Pang. Ang mga paluon. Palupo ka.
0: Gusto mo i-follow, taka?
3: Depende sa inyo, Pang.
0: Okay, saan, ay?
3: Saan TikTok?
1: Ano, Mang?
3: Wala mo kung kaya po TikTok. Wala
1: ka TikTok. Hindi kami gusto niya mag-TikTok sa face, sa cellphone. Gusto na muna TikTok sa personal.
0: Personal?
3: Ayaw daw, that's one time.
0: Namin eh, kayo wala na edit-edit. Oo.
3: Tingin ko bla nga, sinabayo.
1: Hindi ah, dapat siya mga TikTok ka na masok-sok sa sang sexy-sexy.
0: No.
1: Para kakabalo, Day, amo na pinakapaborito ni Jobert Lantawon ang sexing sexy.
0: Ako lang?
1: Dua ta.
0: Ako lang.
1: Yes. Alam ito ko. Yes, ma'am. Ano malagan ni Papa Jobert ni Papa Teddy Bear?
3: Pwede ko ka shout out, Sam.
1: Pwede ah. Para kiss ang naging Jobert.
0: Na. Ala. Galing pa nga uli, nag-kiss ako ng busong.
1: Ha? Deo, pasugot ka lang na, Mang?
3: Yeah, hindi ko pang, hindi ko gusto maging kabit.
0: Ha? Day! Joke na to, Day! Pero kung tutudon mo, okay lang.
1: Di, ang mali niya, Papa Juba, kaya hindi kaya gusto maging kabit, ang gusto niya mabusong.
3: Na.
1: Ano, Mang? Mang? Kasi dula ka, Mang.
0: Liso ka na sa hola.
1: Oo. Tuwata na, Mang. Basi... Ah, okay na, okay. Ate, sige, Mang. Gritanay mo, friends, Mang. Ha. Joke lang naman, ha?
3: Okay. Good evening sa inyo, Dua Leo. Pag, tapos, binagrit ko na sila ni Mama sa Isabila. Tag, sila ni Papa ko mga utog-tog. To all my friends, Lindy, Maybelline Weba, Joy Stokoneng, Lilian Wibajin.
1: Tapos?
3: Pagka tanan ng agad na matiis ng radyo dyan. Good evening, tanan-tanan. Awa mo na, Pang?
1: Amen.
0: Amen. Ay, tingo, Pang, na kay Joy, no?
1: Kay sino, kay sino?
0: Kay Joy.
1: Kay Joy?
0: Oo.
1: Ala, naman, pati si Joy.
0: Hi, Joy!
1: Nadamdaman na ba si Joy?
0: Sana all happy ka.
1: Si Joy lang ang inapangabon sa pinggan. Ah, sige, chila.
0: Ano pili doon?
3: Ano hindi ko ka-request?
1: Ano yung request?
3: Ano lang, man. Just tell me you love me.
1: Gusto mo kami ni Jobert makanta?
0: Live ni.
1: Ha?
3: Sige, go. Kantahan nyo lang.
1: Just tell me you love me.
0: Ano, ulan pang?
3: Kung di ka ng ulan pang.
0: Nami gani.
1: Gani, para mabugna. O sige, Sheila, thank you so much sa pag-join. Nasa
3: 98.5. Okay, thank you so much.
0: Pulit
3: sa inyo
1: nga doon
3: at
1: pang
3: palo.
0: Bye-bye!
1: Ganda doon, laiyan ni mo pang.
0: Ganyan, kalahin sa signal. Oh. Amo na yun, ganyan baka pa dyan. Nga messenger lang mo tawag.
1: Oo, try tanapang, try tanapang. Matimpuan, gina siya.
0: Ganyan. Anyway, good evening and good morning, I think. Kaya Ma'am Rain, Angelic, Miri Gayomali, Andrea sa America. Isa pang muna sa Ngapul kong teachers before.
1: Uy, sana
0: all. Shout out daw ko, no, from the land of opportunity. Sana all, tani, no, tani of the night of the subong, wabiyaan mo lang ko di.
1: Tani, subong, pag paulat, ulat ako pa sang sangkuan pa ang size 41 nga sa pagkakas. Gabi, size ako din, pang 641 lang pa. Okay, hello na, listening. Paano mo yung gabi? Greet ko lang asawa ko, kag-anak ko, kag sa family, Tribita, Gardi, Kimpo, Flores, Veles, from Ayan, Tribita, Obsitio, Anan Uno. Thank you so much, Ayan.
0: Oh, another caller from line 2. Hi, good evening.
1: Katiga siya.
0: Katiga siya. Hi.
1: Na nako lindid.
0: Lindid.
1: Okay, hira na pero sini kay Papang Redina Zarmona.
0: Oy, aring ko antisoy mo ni pang operator ko before.
1: Tut ka.
0: Mo tisoy ni. Oy, yaban pa o.
1: Wala si Noni si Kwan pidi ka request song. Nami yakon pa ko. Arabic.
0: Arabic.
1: Thank you so much sa Arabic. Arabic nang tawag ko si mo kay Arabic man yung account.
0: Hindi mo naman chindi. Papang Jubert Salvan, thank you for watching.
1: Thank you so much. Hello na pinisinin kay Richie Gavilenio. Good evening pang. Shout out lang nga family ko sa City o Maganay Biaw. Kag sa tanan nga taga Maganay watching from Las Piñas.
0: Wow.
1: Thank you so much, Richie.
0: And of course, kay Jean Arroyo Sevilla, thank you for watching. Oy, gila comment mga mudra sa inyong mga greetings.
1: Warin na siya. Ganun na gumo ba? Yes, may gabi.
4: Hello, Pang. Good evening, Pang.
1: Oh, good evening, man. Pangalan ta, Pang?
4: Si Reden, Pang.
0: Imagin mo na siya, pre.
1: Are si Reden. Kamusta rin, anay? Kay pariyo kami yung pilito.
0: Pang Reden!
4: Pang,
0: Latibay. Aside sa babang nagabasa, no? Pagkailang gabasa sa ima? Or sa iya?
4: Ilong, Pang.
0: Ilong.
1: Nalipat, hindi na pa mga kagachela, no?
0: Oo, pero kabalo mo na siguro.
1: Awoy.
0: Oh, pero namin, ginman, Pang, kung gabasa ang ilong, Pang.
4: Ilong, nag-isang kita ko, Pisa.
1: Ano? Ano, Pang?
4: Pisa
0: pisa
4: o
0: yung
4: ilong gabasa.
0: Na.
1: Pagkapatay ka kung gabasa ang ilong imo nana.
4: Tama mo ako no pang?
0: Kuno.
1: Nga may kuno pa daw.
0: Playing safe. Pero ba, kapag imo ang gimata sa pang?
4: Basi kro, eh, gigibasa man ilong
1: niya. Asa sa ilong, ano pag ginagabasa si iya pang?
4: Kamot.
1: Ay, kamot. Kamot. Go, last po si Lingon. May kwarta nga maabot.
0: Isa pa na.
1: Huwag niya kahulas. Huwag niya kahulas ang kamot po si Lingon. May kwarta nga maabot.
0: Kung may kahulas?
1: Wala kwarta.
4: Kamot mo, mabasa. Kwarta mo din. Kung tiyel yan, kini mabasa pa.
1: Ate, kung tiyel mabasa, po si Lingon, lagan ka na. Kaya na yung malagasin mo.
0: Parang nung panukot ka.
1: Doam na nakabagay, mga swerte, kung disgrasya.
0: Na, isa pa na. Kwarta lang ko, di ka makwartahan.
1: Oo, oh, isa pa na.
4: Anong pinaka-budlagin?
1: Hindi mo nag-budlagin ah. Basta hindi ka lang magdalagan.
0: Hindi mo sa maglagas kung hindi ka maglagan?
4: Basta hindi ka maglagan, parang hindi mo napalagasan mo.
1: Correct! So, alang alam maglagan siya sa siyang isa.
0: Oh, so far, pila nang naglagas sa imo?
4: Pang, ilo pang.
0: Oo, oh, pila nang naglagas sa imo, pila na kabilog?
4: Away ka na ipang, ang idoyete na mo na
0: yun. Ani mo, ano para maglagasi mo pang, utangi sa pang, tapos hindi ka na mag-chat-chat siya, tanaw taong hindi ka lagson.
1: Oo, tapos kung natak, ay kay black mo lang tayo.
4: Why that, pas?
1: Pasok na lang
4: mga
1: mamamarit pang kayo, budlay na. Uso na, ba? Buot
0: ba? Nami, sa pang ipautang mo sa?
1: Gani. Di pa pang rin din, ano malaga na mo si Imoni Papa Jobert?
0: Nangita sa uyab ko na eh.
1: Nangita ka uyab?
4: Apa?
1: Nangita ka uyab?
4: Why?
1: May talaga kami ito, ato sa guwa to. Masarangan mo lang ito lawas eh.
0: Amo ni nga ba nga talaga, pero ang iyang, ano pa, ang iyang abotkon, lawas ta.
1: Na!
4: Siga, ito kong pangabang kay Balod.
1: Ah, Balod? Balod.
0: Single mom eh?
1: Oo.
0: Single mom.
1: Para dasig.
0: Pero ma-advise kasi mo pa, kung di ka maging gusto maging tatay, kwit-kwita ng anay.
1: Oo. Hindi lang pag-no-no.
4: Ako kung nuhay ka, ate, amo-amo, gimana? No. Salang ako na,
1: teka, guwanta ka man ay isang kuwit-kuwit lang?
0: Pag-inamot lang.
4: Okay, pangalan lang ginamot si Tuiton kay bisanan mo mga kuwit, di mo panahon.
0: Na?
1: Oo. Nga, raya ka panos, ha?
4: Why na ka panos, pang?
1: Gano'n, be?
4: Papanos na ako, nipan ka kuwit.
0: Among inapang!
1: Ikaw yung mapanos, kiwandaan ka.
0: Busahag ilang mga radyo ni Pang. Hindi ka magpati ko kasi may masakitan siyan sa kadlaw sa aton.
1: Gani man. Sige lang sa meeting season pa nga kay maupdala na mata 11 to 1.
0: Gani.
1: Ah, sige pa rin din. Ano malagan naman sa imo?
4: Ah, shout out sa kay Padyo Bertang Pang.
0: Mm.
4: Shoutout
1: na rin si Mo, ah. Wipes ako tukar. Wipe ako no booking, pang.
0: Wipe ako booking, gado.
1: Pang?
4: Araw-araw, wipe booking, man.
1: Alang-alang man matukar sa wala bayan.
0: Soundcheck lang rin.
4: Hindi, araw-araw nga tukar lang booking daw.
1: Wala ka na ikon booking, yung muna pigado, pang. Lain subong nga gina-booking, siya ka-booking.
0: Ay, nagain pa. Budla na pang ano pang, booking. Booking ang booking.
1: Siya ka-booking, pero kung ma-booking sa to is.
4: Pag-de-bend-bend lang kayo ito, parang yung na-booking na.
0: Ano naman?
1: Ano? Ba mo?
0: Dog, handa na ako pang i-mute ang microphone ba? Pusa!
1: Balda, ginigaran ba?
0: Oo, naka-live kita sa itong page ha. Duha pa naka-live ako sa akong personal account. Sa'yo mo pang live ba? Tapos, hindi, hindi ko labot ang istorya ni Ron.
4: Sige pa, tama na
1: pang, gagaw-dugay,
4: ginigroon
1: mo. Sige, tayo na chan. Sige, pang din. Thank you so much na pag-join na. Basta lang 8.5.
4: Gwapo siya, palokpada pang.
1: Thank you. Ay,
0: oh. Oy, may ano kami gilagro sa ata, ano, September 10, dira sa Isabela. Tukar kami pang. Mapuli sa writing.
1: Ah, mapuli siya?
0: Yes.
1: Ah, okay. Sambal yung mamang Jimmy Sintino sakit man chan ko sa inyong nga duwa ba?
0: Na. Siling kung nag-get niyo sa nga na yung duwa ganit. Dapat get.
1: Balon, kika mo balanyos.
0: Na. Hi, sir. Sunny Lorite. Thank you for watching. And, oh, di na to. Naog na sa.
1: Ari si mamang Jimmy pang sagad man sa magsabat kundi ang gabasa. Ang aside sa ba, diin pagit ang gabasa.
0: Sino?
1: Sagad man siya.
0: Siya?
1: Oo.
0: Bitawag be, pamatian. Uy, napatapatis ang tingong gipang, no?
1: Gani, wala na siya
0: gatawag. Bisa sa bong?
1: Sa Singapore. Ah, sa kwan? Sa may Saudi Arabia.
0: May rabon, ha?
1: Ah, basi. Basi. Wala takabalo.
0: Ma'am Lorena Garyando, Lisita, thank you for watching. GM Gingguna, shout out na kas. Family Tisiuros ang Sityo Cavite kas. Thank you for watching again. Papang GM Gingguna, thank you again.
1: Mm-hmm. Si, ano pagit pang si Burakday, wala man kapatawag.
0: Di si Burakday?
1: Sa Singapore, sa Giyapon.
0: Basi na kulong na to sang ano yan.
1: Sang Negro. Basi, gimbala na to sa pagsagira sa Iran.
0: Papang Jovenox, thank you for watching. Ako nang mood line, ha? Kung layo ko sa imong country na pang no?
1: Mm-mm. Arap la pang gapang abuwi kaman to si Banga Pongso gaduwa-duwa kaman makapuli pa kung
0: ibuwi. Yes, kalimited sa imo nga no, kalimited sa imo nga kabuwi, di ba? No, kalimited sa imo nga time or halos tanan ubra nang ubra, no? Kisa wala ka na time amo nang ibang laon.
1: Oh, gani. Ang isa di laon ani.
0: Amo na gani ang bawas. Puro lang sa ubra, wala naman.
1: Bana. Bana.
0: Abang Jober, thank you for watching. Was ito kayo from Barangay Payao, pang isa sa mga tagiyasang sound system dere sa Barangay Payao.
1: Ah, okay. Thank you so much. Hamali Mamang Jimmy, see you soon.
0: Diin.
1: Sa dere.
0: Hindi ko pakita.
1: Hindi man managu kami nga duwa.
0: Gitaon mo ko.
1: Yan.
0: Ang pang good evening, shout out ng Alabang Montelupa, pang regards lang ko da sa familia sa Barangay Biawa, sa family Sermona and Rehinyo. From Rehinyo. Sino ni sa? Rehinyo lang dyan.
1: Apelyedo man
0: na
1: rin niya pa. Ni Mama Rian. Ako ginapanawagan naman si Mamang Ginalyn kaya sa Masadia.
0: Mm-hmm. Oh. Laon. Ay, laon.
1: Siya nalang kamalo kung din isubong si Ginalyn.
0: Ayo. Ang isa taka ano niya pang? Ano? Isa taka friend kay Lilo. Tabla. Si Lamay. Tabla
1: din sa mga. Si Lamay. Oh. Nagbalik siya sa Hong Kong pang. Wala sa kapad to di kay B siguro. Mm-hmm. Ang balas ako last time lagaw di siya.
0: Ging cordon to ng panay.
1: Ang problema, ginambalas ng balay, marakat ka. Anon mo niyaw.
0: Anon? Ikaw ba, no? Ikaw yung kliyan ka lang tapos malagaw ka lang yung muya.
1: Pag-o ka lang di ka puli, malakat ka naman.
0: Alma Gray sa Barabuna Hinosa, thank you for watching. Sa mga friends ko, viewers nga nag-tutok subong sa itong live, thank you so much. Paka-share ha, bago lang ko ka-live.
1: Okay, hello na pili sining kay Ryan Panes. Thank you so much sa pili sining and good evening.
0: Hi, papang Ryan. Again, ang atong line 1 or line 2 is open. So, may mga loader sa mga token text and smart subscribers. Pwede kayo ka-join 0921-284-8590. Tayawag na.
1: Rektahon na nila ni Pang isa 845 na.
0: Puli tala yung doon.
1: Gani.
0: Eh mo isa ka mic punta sa bulsa.
1: Ang mixer na nga lang isla sa bulsa ba?
0: Tapos eh, pagwa mo may gabantay sa aton.
1: Gamon na sa binangon.
0: Na. Galon mong microphone o kondilin mo dilawas mo.
1: Okay, 0921-284-8590.
0: Yes, ang mga load. And hi to Philip Silda, thank you for watching. And kay papang Mamang Russell Aros, thank you for watching.
1: Like kita guys ha, sa atong official Facebook page. Search sa Facebook 98.5 Radio Jana Viral Bagan. Live kami dati ni Papa Jobert.
0: Yes, gusto mag greet. And of course, gusto mag request English love songs kita mga palangga hasta 9 o'clock sinigay gabi. Yes.
1: Pagtapos na pakrati yun, kapag natin sa pakinig mo na pupat yun ng computer. Kaya mo sa ilo, ito sa live stream.
0: Ay, okay.
1: Mag-email na si station manager sa akon.
0: Na, tapak kayo. Pang Philip, thank you for watching. Pang, kamusta dira sa barangay? Di na sa kabadyangan, I think.
1: Mm-hmm. Hello, na pili si Nindra sa akong nga misis, kay Janice Masyon Gardi, kay sa akong nga BB Boy, Gerardo Gardi III. Kaya sa akong siyempre nga BB Girl, dyan kami Masyon Gardi, dyan sa may Talisa, sa Cool Company. Halong sa pag-duty. Happy listening da sa imo.
0: Jeremy, thank you for watching from Himamaylan.
1: Hello, and happy listening da sa imo. Damo mga listeners from Himamaylan.
0: Yes, kanami, no? Kaya, biska na muna yung panahon subong pang, no? Still, araw sa Japan. Pila na ba ang katuig ang radio dyan, pang?
1: Almost 12 years.
0: Do, ikaw, gidi lang, ano, ano?
1: Pinaka, pinakagurang. Ako na pinakagurang.
0: Yes.
1: Galing kay ano naman, on and off, lang ko pang gadula-dula.
0: Ako yung gadula-dula. Ako mo muna gadula-dula.
1: Eh, isa complex sa trabaho, may pang mga problema na.
0: Tari-tabi mga trabaho. Then, kakabod live, especially kaya subong, no, sa, ano na panawag ni, ang schedule mo kay wala pa, ano na, wala pa galing pa ng panggabihan ka.
1: Ay, adlaw pang. Pagka milling season, ga-shifting ko pang, so ako nga schedule na hindi permanente. Mm. May gabi, may adlaw, may kagahon.
0: No. Ano kala, wala ka permanent nga schedule. Importante, obra.
1: Gani, man. Yes. Anyway, kung wala ka, obra, nga. Hello, na pili sinin kay Tensky, Donald Seva, na sa Himamaylan City. Thank you so much.
0: And of course, kay Ma'am Regine Reyes, no, isa sa mga co-teacher ko before. Pero subong nga in-assign na sa bukid pa. Okay. Ma'am Regine Reyes, thank you for watching.
1: Hello, ma'am. Good evening.
0: Yes, dalaga pa rin pang.
1: Ha? Basta mga dalaga ka na ipang. Kapag nanindog, ito na yung playbook pag kumati ko.
0: Nga-ahadlo ka?
1: Wala man.
0: Okay. Parita nga doon. And kay Papang Antony Bertolano, thank you for watching. Good evening sa imo da Papang, dinga subong.
1: Oo, thank you so much pa Mang Anthony.
0: Imo naman da kratiya sa.
1: Okay, hello na pina sini and good evening kay Pang Joljo sa Nipo Musino. Thank you so much Pang, good evening Simon and happy listening. And of course kay Ricardo Gary Sarmona Jr. Pang, good evening, great ko lang Sarmona kag Gary family, salamat. Okay, thank you so much pa Pang Ricardo.
0: Yes. And of course kay Mama Maria Lourdes Arcido Garde. Ari Pang?
1: Ha? Ano ngalan niya?
0: Maria Lourdes Salcido Garden.
1: Ah, si Bayaw.
0: Thank you for watching.
1: Thank you.
0: Dalipatan pa si Bayaw mo.
1: Di, dalipat ko lang.
0: Okay, ngalan niya lang.
1: Ah, yeah. And, yes, Pang?
0: And of course, kay Giancarlo, kuno, shout out the family at Tesoro, dira sa Sityo, Cavite, Barangay Santol. Thank you again, Giancarlo.
1: Thank you so much. Hello na pinisling kay hambal ni Mamang Jimmy. Pang, please play a 1,000 years. Salamat.
0: 1,000 years, the graduation song man.
1: Ha? Graduation song? Pasi mag-graduate si Mamang Jimmy.
0: Graduate siguro sa pagkaano yan.
1: Hambal ni... Hello na pinisling kay Julia V. De La Torre. Ha? Parinti mo? Ayada mo!
0: O, ayada!
1: Si Julia V. De La Torre.
0: Taga din sa pang.
1: Yada mo na.
0: Ha? Ayada. Ayada. Saan yung takana yada?
1: Sa dali na lang. Magkasanta.
0: Okay, wala pa.
1: Wala pa.
0: Wala pa. Anyway, hi and good evening man kay Judy Ann P. Cancillo, Exclamada, thank you for watching. Ellen Grace, thank you for watching. Salamat yung mga palangga sa pagtutok sa ating Facebook Live.
1: Hambal ni Ma'am Mary Ann Loxin daw mushroom. Kag mangilat gagwa.
0: Gagwa. Hindi man apang kay wala pa man ka pangilat pero nagwa na kuya.
1: Ah, okay. Hello na pala sinin kay Itachi Hiponaga. Thank you so much, Ged. Happy to sinin sa iman. Good evening.
0: Riza Fildad, Pang, good evening. Good evening si mo, Mamang Riza Fildad. Dagatiin ka, Mang, pakiya comment sa inyong address.
1: Okay. Hello na pala sinin and good evening kay April Kainapli Bauko. Thank you so much, Pang. Amang, happy to sinin sa iman. Good evening. And of course, kay Jolios Nipomuseno. Pang 25 minutes. O sige, pangitaon na si 25 minutes.
0: Ano bikon kantahon talaga nga dawa?
1: 25 minutes to late.
0: Amo rin natawag ka nga mangilat kay karon mo.
1: Okay, Philippines Standard Time is a 50 minutes past the hour of 8.
0: Yes. And of course, haya na ya. Kay Papang Ricardo Gare. Sir muna, thank you for watching.
1: Parinti mo na siya pa?
0: Yes, parinti. Kaya mag-classmate naman lolo sa muna.
1: Ah, okay. Classmate na ilolo mo kag loloya sa kinder sila.
0: Okay, uso sa muna pa. Nandun lumang utang muna. Once ka hindi ka kabalo pang magsulat, kapanunod ka lang.
1: Amo to
0: nga naka-copy ang apelido. Tingala, gagay ko na pang, tingala si ma'am, akong papel duwa.
1: Oo.
0: Ang indeng, iyasang pa kaisa ko, kaya tapatay kami mong.
1: Oo, gikapi ay yung ngalan.
0: Kompleto kita na, ngalan kagapilyedo.
1: Nami man ang panunod, kichakto man na, kayo pala kompleto. Gagay ko na pang asing una, classmate, high school kami to, nanunod siya sa akon. Nami pa hambal niya sa akon, inchakto na ang sir mo. Tara kasi sir kabate, na hindi magpasundag, napasunod lagi, mareklamo pa.
0: Oh, wow. Talking about reklamo, ang board mate ko before, may dad na sa pang, tingin exam kami, then, ako na, gibiya daw, ako lang makainchindi, babag puli sa board house, kiniga niya ko.
1: Ano ka no?
0: Niya, yung mga gibiya, parte client, hindi ko ang balang sa panunod, kailan lang yun, mareklamo ka pa. Hindi sa kainchindi, kaya ako na, gibiya, parte ka client daw.
1: Kiki na doktor, may mga gibiya.
0: Go, kapiriro, so hindi niya masahan ako ng sir.
1: Pero hungod, mungkin pa kayo, pwede sa kasunod ay.
0: Oo. Ellen Grace, thank you for watching. And GM Asma, pa wash out daw gani.
1: Pa wash out.
0: Wash out. Shout out ya, papang GM Asma. Thank you, God.
1: Okay, guys. Pinabin standard time is 52 minutes.
0: Yes, te.
1: Pang name, ang gig ko bala sang 98.5. Solid gig kami sa inyo pang. Ah, ba ito? Si Julio sa Nipomuceno.
0: Salamat kay Papang Julius.
1: Junior Haliko. Nami ya Haliko pang o. Junior, shout out ko bi kay Larry Cordobero. O nami yang ano? Yang Haliko nga pilit. Apa yun?
0: Mula sa...
1: Ay, GM ka ba ya? J?
0: J.
1: J. Ay.
0: Oh, haliko.
1: Haliko.
0: Opo, na sa Tagalog nga, halika.
1: Halika rito, yakapin mo ako.
0: Para na ulan. Okay, so salamat kita Mamang Ellen Grace. Thank you for watching. Salamat sa pag-share.
1: Sige pa, karatiyan na sa tanan pang, mga out na tapang.
0: Oh, araw na, kagalag na akong Facebook.
1: Ah, tapos na. Sige. Guys, may damo, kaya salamat sa pag-join sa amon ni Papa Jobber.
0: Yes, thank you so much. Yes, thank you so much. Of course, kaya sa tondiyang, ano na pang sa Radio Jana sa ano pa na wag ni?
1: Ano pa?
0: Sa tanan-tanan ng staff sa Radio Jana, thank you again sa pag pagbaton liwat sa papang makulit dere sa 95.
1: Sana soon ah, ma-soon mapabati ano si Papa.
0: I hope na soon. Yes, I hope soon may regular schedule na gigod.
1: Yan. Okay guys, madamong inyong salamat. Kita-kits sa next Sunday.
0: Sunday?
1: 7 to 9 in the evening.
0: Yes.
1: Hope kasi si Papa Jobert maka-join sa giyapon sa akon.
0: Yes.
1: Or
0: pwede
1: next,
0: ah.
1: Next ah.
0: Okay, I hope nga nag-enjoy ka mo pang mga listeners. I hope nga nag-enjoy ka mo sa amon ni Duwan ni Papa pang TD Bear sa mga labugay na mundari.
1: Okay, thank you so much. Sa pakalasa mo nga music program sa Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ Manoy Jan, and of course, Samon Station Manager Papa GM.
0: Ang tisoy.
1: Ako po si Papa TDB.
0: And this is Papa Jubert.
1: Sa 98.5 Radio Jan.
0: Guwapo taya,
1: palok pa.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: kung sila laway, gwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palukpa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gwapo Taya!
1: Gwapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gabo taya!
0: Wabo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs,

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. 98.5 Radio

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Dyan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inak, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ito ang radyong kasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Hot. Hot. Hits. Hit. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa in that the kind of beat to go. Makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Thank you.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Playing the